alụghị anwena enyi ayọledi sana elori maka ọbịa sonye Nwachukwu nwọdịda gelegbesigbo obi kasụ slobwe onwe n'ihe ndị wa kasị ka mee yuke nwekwata ka mmeri ebuwelechari ngari gị ko gana akpọ ekwụkwọ hụ ọnụ ya rimeka ma asị ga heka ledi enyi ewu jọni nke taa ọsị ya wọ ya onye olije ime igbake ọgasị ọrị gị ko gana ekele nwanne anyị wụ chief celestine adozie yale ọkaiwu andrew ugbekile yale m ọbụ ọsị ya nwa onye isi oche nke ikoro nke dị olije ọgasị ọrụ ikelezikwa onye isi oche nke ikoro nke ndị ọta lee onye isi oche nke ikoro nke ndị idmodi onye isi oche nke ikoro nke omolua lee onye isi oche nke ikoro nke igbotole idmiru ọgasị ya zọzikwa onye mmenwa nwawụni mmeriskwa akpakwụkwọ na-enye lecha ka ọ chọọ n'ụzọ ọgbegwu ye egwu na iwe ka akpọ nwa ikeni nwa eledi anyị jọni nke taa onye olije eme ike slobo eskoda gozi ikidomede ekwụkwọ ekwụkwọ nwa ọgha heka nke anyị ga-ekele ndị isi oche ndị igbake jeneral hụ na onye isi oche ebe ahụ president Arthur Usiago yale ndị isi oche lecha hụ na uwe gbari otun onye sazi ebe ahụ ọkaiwu Isaac Asaka lele nwene anyị ọkaiwu Andrew Ugbekile le nwene anyị Justin Uwadiai ngari ekwụkwọ nwa ga-ahazikwa ka nwene anyị hụ Godi ihile hụe mara ihe onye bụ nke tuhu ọsị yara egisikwa nke oge na-akpa m ịbọ ihile lecha kwa edom ebia ebu ega amaokwu ledi wee hụ tewune ya ka ụlọ wee ime igbake ọwụni ọlamadị kụrụ chukwu kene wee mee okwe otekeni nwa ọghasị yarị akpa m ndị ụmụ ogun lecha ịbọ ihile lecha ebele wee rile kụkpọ okwu keke ndị ri ọrụ bụ ke ndị ri ụlọ ke ndị ri somali ichiche kwa edom ebu eka chee ije ụgha nwechi ọghasị ya zọni otu ajụmịbọ ọsị ọzọ na ụmụnne lecha ka ụmụaka mgbakọ uwe lecha n'iyara gị nke oge na-ekele ọnụ lecha nwene ọnụ godi ihile hụe mara ihe onye bụ nke tuhu gelegbesi ka ihe jọle ka ọmale onwe onye akwakọta nke tuhu onye nyere gị ka wakị nke ya ka oge wone efa nwene ya ahụ onye bụ nke tuhu ya efa emikmeke ledi anyị godi ihile onye bụ nke tuhu oslobeskoda gozi kidomide ekwe akwụkwọ ime ihele na ya ime oge lecha na ekpegwu nke bịara akpọsọ m efa ndị hụ ịhe ọdọzini na ụzọ bịara akpọ efa ndị hụ ọdịni.